wena owadatshulwa ngenxa yethu, wena owashaywa ungonanga lutho, waba yisono ngenxa yomuntu owayeyisono.